gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo feran o ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa edide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni today is 0907 2026 gbogbo le ile ti mo loni o e je nkiyin ka bo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan omo Olorun ibi te ba wa come eja mo bo ni bi pepe yi eja jo dupe lowo baba agbalagba oyi oni pekun anu oba to pe lo kanrin kese o ni bi te kunle si mommy ati bi te dobale si eje yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale ni bi pepe eja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade niyan engineer e mo yin oke ko mo ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo eyan omo Olorun ti Olorun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okunrin ta support e mo ndupe lowo Olorun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo Olorun fun aye wole Odekunle Epaphras oba to ni amo dun oba to ni amo be oba to ni amo dun ka tun mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini soke ko mo ko lala

0: ilẹ̀ yago. Baba mi ologun ajọbọ so be. Jesu ologun ajọbọ. Emi mima ologun ajọbọ. O ma se lori oro temi na. Iwo na so be. E wa yi ka otun yi ka osi. Oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati e lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni ehn, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo, ngba to ba tu akoko. Oni to na yo soro jade, enikan ni mo ti maintain mu lowo. Ah ah, ewo la biro be. E jade de gbugbe eyin omo Olorun nibi te ba wa. E ja ki hallelujah la mesan. Ka wa si ogo meje si. Mesan yen yo lo fun yawo mi ati Olorun to da aye ati orun. Meje yo ku yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun tin sojo ibi loni ati elede awon to se da awon. Nibi ta ba tin ba layo yo nje je gbo ti bibeli so ayo ti wa na ba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo nyo nda fun o yo lo sodo awon ire ti Olorun o tun fun o mesan yo lo si odo gbugbo awon ogo meje yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oya, eja fi ogo meje te. Oya, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun te wo kin so tele. To ba le si ami saju ayi. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi. Injo je mo ko ni ojo ayo. Ki wa se po ni ojo ayo nikan ire atanu yo mo ba iwa tawon mo re ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni o tin ba ti ju adua kan si o si ami ko si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ni a muslimi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni o ri nti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da laamu. Gbogbo eyin to je wipe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa o wa jade ki wa se pe yo jade nikan o ni ani to wa tun ni ani seku in the name of Jesus Christ o tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverbs chapter 3 verse 23 to 24 o ni eye ni owo ni ye ti mo fi fo lo sorun ah je ngbadua fun to ba se pe ye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo wo fi se eye lowo eye ni I mo fo ni mo ba to ba ti le ba dodo awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo won ni o ti so owo mole o de owo mole elomi o lori owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ranti laye nua ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati nua ore eye owo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ri bi to le ba si ha nigba ti owo ba wa ti o ba ri bi to ti le ba si owo a si tun fo lo olobi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo loni eye ti fo lo ni nawo ka pe yi owo ti o ti rowo ri tabo owo tele nawo bayi ejuna ma ku abirada asha mo pase fun iwo eye owo oya fo pada lo sodo baba yi fo pada lo sodo iya yi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se cage nla te ye ngbe won ti de owo mo le de bi pe gbogun to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le de owo mo le o ti fo o ti fa awon shop de owo mo le o ti ra awon epo pupa lati fi de owo mo le orisirisi nkan ni mo fi de owo ogbe to fi de owo mo le gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo nigba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ogbon ogbon ogbon oya gba in the name of Jesus Christ am bo the service loni ma si sare appear lori Facebook eni kan ni woli e wa lana tori convention bo emi Oluwa ni ki n wa nbe laaro yi o si nidi anointing oyin ko meji meji mo fun yin e koko bi anointing won ipade mi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se enikan ni oje so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o yato kengele in be ti so lori afefe so to ba ti di ago mefa bo nisin 6:30 6:30 every meeting ma happy and life combine service la ni gbogbo Sona Church ko si church wa kankan ti won o si lekun e teni kan ba silekun Sona Church wa loni rebellious ni enikan ni kini je be to ba silekun Sona Church ah o ti di alaigboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so ta lo fe sisin fun ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di Sunday ni agbare ni to laye atorun ojo Sunday ni climax ipade yi oni iloni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing yen ni ke gbe pade mi lori Facebook odekunle Epaphras lori YouTube odekunle Epaphras lori TikTok woli to si ndu yi ki bayan soro won ran mi nse in sadede fun yin lanu ti o meji meji lo fe li lasan o oni di o mo nbo o mo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark birthday awon eyan tin ba mi ki e je nkokko se ki nto ki mo nbo engineer awon wo ni be nbe na
1: Today na your birthday, come and dance, oh. Today na your birthday, come and dance.
2: Oh yes! On ta ban shele kan lodun, odun ni o. Tori bibeli wipe, ko wa lati mo kaye ojo wa, ki a le ma fi okan wa si pa gbọn. Ide pataki re ti pastor and pastor Mrs. Ademola Adetayo. Ati gbogbo omo ijo Comfort Life Mission International. Nipinle Eko, se da idunu won papọ mo, pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Fun ayẹyẹ ojo bi won to ko ni gbogbo ojo kesan, osu keje, gbogbo odun. Happy birthday to you. Pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Olori Lorde Prophet Odekunle Epaphras baba mi o. Gbogbo omo ijo Comfort Life Mission nipinle Eko ni won ni inu wa dun. Ayo wa si abayin yo ni last year atu dupe birthday todun yi to tun soju wa. Melo la fe so nipa Pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Se ti wa pele ni word of motivation tabi bi a se wo won gege bi awoko se dile alayo. Adura wa ni pe Olorun ma jemu tun dari yin ko ni pada. Ibi giga laye yin eni waju ni e o ni deni eyin. Once again, Pastor and Pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo ijo Comfort Life Mission nipinle Eko ni won da idunun won papọ mo Pastor Mrs. Odekunle Temitayo fun ayẹyẹ ojo bi won to ko ni ojo kesan osu keje odun ta wa yi. Happy birthday to you. We wish you long life and prosperity. Igbadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo sopore loke rupe
0: oni loni je ni abe lowe gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbun mi ka kakiri agbaye gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba nkiyawo mi e ba nki e mo ba nge e mo ba yesi e mo so pe woli odekunle oko re lo ni a mo ki o ki nsi mo to gbon bi nba wa gbogbo eyan omo Olorun en bo ni service loni ago mesan na la tun bere by his grace ni kete ta ba ti pari isin gbo wole isin ka gbadua fun awon eyan ba se se lana yo tun se siwaju loni eni kan ni se won gbowo lawon eyan ah iwo joko be orisirisi nkan I mo yo orisirisi display ba se se die ti o fi wojo Sunday niyan and Sunday ni oje climax isin eyo kan na lani lojo Sunday gbogbo eyin mama 3965 ti won ti fun ni we ti an fi we pe e mo gbagbe o ojo Saturday ntin oh pepe yo pomo ki wa se yen nikan gbogbo eyin omo Olorun awon obirin jade lola lojo Friday enikan ni won jade lola won jade women day out enikan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni oni ja wa si service lola Friday now eje nse bayi gbogbo eyin omo Olorun mo nbo awon kan mo to ndun labenu engineer awon wo to niyan
3: baba mi Teacher mi olukọ mi woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o mo jọ yin lati osogbo ni o mo dupe fun bala imi mi lojo ti ya bola re to wa si bede ni 77 ojo yin gangan ni mo jọ ijo Comfort Life Mission baba mi lati ojo ti mo si jọ ijo yi emi mi bale okan mi bale baba mi inu ponju ni mo wa mo lo ba ti mi omo iya mi ni mo wa la ti mi ni mo fe ke ba nko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yin leke sa lori won ni wo ko to lo ja lo 77 dollar church kan ta awon omo lo seleni won awon ma n wa si odo yin le 377 awon ni yabola re fe se bede lola ja lojo n ti fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo ah baba mi mo ti koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wa la mi si lo fe ara mi si fuye ah ni n ti mo woli yi o n ti mo ke ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah wuli gidi wuli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi bale o me confession isin e mo ba dupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba dupe lowo won awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years ba ti mo ti mari mi fi gas dana ri ina gini ya mi mo da o wa ya si mi lese bi mo mo be yen mo mo bi awon omo awon eyan kan ba nja gini ina gini yen mo ti ro wi pe mo lo yaju laye ojo mi tojo ba ro ba awon omo ni jeun school nigba ti mo lo si market fi confession isin ti mama ton da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo imi o si ti fi be gbo daada tori mi lo school sugbon kokan ti mo gbo mo soko when iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo re fun late lojojumo o ise ya gidi won san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye yi ta san fi yoruba so o san wo mi lara bawo so go se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso mi tutu ah wa wo pe looto ni awon mo mi o won le moji ya late laye won le moji ya late n ta ri la mo nje mo wa ni n so pe oto ni na ta da oto ni ti mo sare gbe fun bi mo se ni eyin omo gbogbo te ba ni le ba ko ba send e ranse won ni kilo de mo mi mo ni o ba so wo lowo lo wa lowo yin e ba send e mo se lo nu ba gini mo ba lo ra gas ni na wo ri laye ni yin ti e mo ye to le to tori mi o ti e mi igbagbo pe mo le ra gas dana mo se lo na tiri keji ni number ni 55 mo ni jesu arugo ojo o ase gas won ju bayi lo lati 23 years mo ti mari mi na ori inira la fi mo dana onje o ti je wa ka to je baba mi bi mo se ra gas ni mo wa ndi ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo jesus city mo sa ndi ka ngba ta dele ti mo sa na si gas baba mi awon mo mi le ti lo school mo late si o won late lo school mo o ko wa si e ton fili gas baba mi ti mi ba won owo fili e o won fili e 2004 la dugo wa bayi ni si mo fili e o bo se je 3kg late si ti mo ti ra oni ma fi jana le oni tun gbe lo shop baba mi awon mo mi wa late mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba je lasiko ma le je on tele tele a fe na fe na fe na ma kun le bayi ni mama fe na onje o ti je mi kin tun je e ba ndupe lowo mama o e ba ndupe lowo won o ah e ba ndupe o
0: mash e wo bi mama yen se nko won ni ba won dupe eyin ara ile eja jo dupe lowo re eja jo ki oni sojo bi loni won ni yin ni yin ni keni o se mi baba fe yin sowo otun ta fe yin sowo osi teyan rin leyin leyin lo si luis seyin se ba won ti oni yin ni amo o awon ti o yin ni won o si pada yin ni e je npe aladun ni yawo mi ni njebe eni tan yawo mi ni njebe temi tayo yawo mi ni njebe emi mo so ni oluti awon are ekiti won mo ba nki o e wo eyan are ekiti eh won ti wole sinu studio engineer eno mic si won lenu
4: ijo obi se pataki o se koko laye omo eda

0: David
1: ori adorun ese keji la lishu
0: oye ka ka yojo ra ka yomokanra supa ogbon
1: ohun le jojise olorun alaye ni
0: omo bibi irona kota
1: lulu adolupinle ekiti
0: pastor mrs emi tayo e papra
1: oya yeye
0: ile oko re
1: pastor dekunle papra
0: eye ti boy
1: eye ife oluwa
0: eye oluwa sin dara
1: eyi limi dupe lo eledumore
0: suo demi hun si
1: sun de rodun layo atalafia
0: omo ewe otu
1: omo rorojo
0: ori joke wi ba ti dotu re le la oro ila
1: ki tugbo tugba ke rororo
0: omo amukara sogba amukara sabe uje
1: ikara se meji
0: terelu koko lebe
1: omo aji bolugbala soro
0: omo lebata
1: ka lo kabo
0: lojo simi lule oluwa
1: kete ojo
0: comfort life mission international
1: adozona church
0: ak
1: olorun ojiji
0: ati zona pastor
1: ayodele
0: oyekunle ati kete
1: yan ira ojo
0: ni perunpo isu
1: wo ti sodun
0: wa sopon re
1: laye
0: wa gbo
1: wa to
0: ade ori re asi lojiji
1: amen
0: yan olukede ni kete ojo
1: comfort life mission international
0: adozona church
1: ak olorun ojiji
2: moge mo ya yen lenu ni ngba to ni bo nki mo wa lo ba nwa won ti an mo lu ti an ti bi mo lo si lu baba re iyawo mi awon ara ilu yi ko se n to le mo mo ki bi ara ilu eni on loje ni won mo ba nki o gbo eyan ara ile le ba mi ki o enikan ni eh ko ni pe ti ma fi number re enikan ni saka number ba n ta iyawo mi lo re e ba n bun ni nkan e ba n se pe gbogbo eyin te n gbadun re orin e na la fi n dogbon mo n gbadun abo ki n to fi number re sita gbogbo se n je ti olohun gbogbo eyin omo olohun fowo kan waju ori e mo so le kan na bayi loluwa wi ogo re yo tanna koni pe koni jina ti okiki re yo bere si kan enikan ni e fe fi number won account number re ni gbogbo eyin omo olohun e mo ba n fun lebun eh won ni yin ni yin ni ke ni o si mi e wo account number re o odo meji 59 50 25 18 odo meji 00 ni je be 59 50 25 18 access bank nigba ti o ba re eni to je pe o n gbianju gbogbo nkan le yan ma fi ge won e ki lori facebook e follow re lori youtube e follow re lori aimoye eko lori sirisi mo kan so pe an gbadun yin lasan o ni mo sise fun yin nipa temi e da pada nipa tara binu eyan se mo dunnu eja munu edun loni o nlo lojo obi toni gbogbo eyan omo july eyin le loni e gbadun ara yin e enjoy ara yin mama ipari oro e
3: emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o tin ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah gbogbo awon ton logun le nse a je fi won le nigba ti jesu ba de won ri bere o se po leyin ya ya ya ba se mo po jesus ti na la se po leyin yin ni ijoba oro won mo wi pe ki se re baba mi o mi o dese mo mi o dese kankan mo emi mi bale emi mi ba ti jesu ba de lo ni baba mi o kan mi bale o ko si ese kankan mo e ba n dupe lowo mama o wo ma kan fe so bi mo ti dawo aso mi 50,000 mo n po ni mo n po ni wi niwe ma o a jo se ni loruko jesu ami o dabo ma
2: mama ni mo to dawo aso mi ah aso women convention they ba bi ti o n blinking ni ah sunday oga wo na si le ra ti e ko to wo sunday bo go se nje ti olohun sunday lo n kaluku ojo mo fi fine emi kan bo sinu aso yen mo gbadun ko to di pe ma bo sori facebook ori youtube atori tiktok kin to mo bo church finally ah eje mo fe gbadua fa won kan laare kin to se yen olojo bi gbogbo ti en so le kini won na fe fi dupe loni ojo ayo re loni ojo idunnu enikan ni se mama nbe nu studio ni o nbe bi o mi mo boya yo le soro eje m gbo engineer e fa okun mic yen wa eje ana si lenu wo boyo le ri nkan kan wi binu e se ri loni binu e se ndun eja wo boyo fe dupe lowo awon eyan ni abo fe dupe lowo Olorun.

mo se bi yawo mi be soro ni o e mo pe orin ni o busi o oda mo nbo gbogbo eyan ara le mo fe gbadua o wa soro ah eni tan soro eh oya engineer da mic pada se lenu.

0: majemu ipe ni mo so tele oju won ni o se ipe ni olorun ko bere si so di nkan. You will become you that are nobody, from nobody to somebody today. Grace ori ofe ni mo jeyan o se be anu ni mo jeyan o move from nobody to somebody. Rabababa kwa menasha iwa wa ta ndu yi awa leni to ye ki won ta ki won fowo ti wa ki won lo koleja ngo bulabula but anu kan wa wa anu sanu wa gbogbo ni to ngbo mi kakakiri agbaye to ba foke ni igba marun mo so le kan na anu o so di nkan anu o so di nkan anu o so di nkan anu o so di nkan anu o so di nkan ninu aye yi in the name of Jesus Christ. Eja lo si church ago mesan ni service o bere eyo kan ni bi ogo se nje ti olohun baba ti n pari ni section le labo sinu section gbowole lati gbadura fun gbogbo awon omo olohun to ba nbe nbe yi se nti o peju isin kan na la ni loni na ni o si bere bo kin to lo eja lo sori Facebook ago mefa abo ni woli odekunle e pafra yo appear gba ti o ba fi disi 7:30 ma ti ku nbe and lori YouTube ati TikTok odekunle e pafra mo be ni kankan chat o gege bi mo se mo so mi o ni time bi ogo se nje ti olohun e to wa daju gbogbo le atomode ati agba inti Jesu mo le so aye yan dare ewo nti ya yen so o ni ka pe mo ti mo yin ni ha aye mi ba tun daju bayi lo ko ti peju ki peju ki peju gbogbo eyan omo olohun te nwo mi kakakiri agba laye wake up the day ki won na faye re fun Jesu ibi to ba de yen o le tun se woli o dekun le lo nu church eyin wo le ni ida mewa te fe san laaro yi oni ore oluwa so mi di nkan FT account number church ni mu ore oluwa so mi di nkan ida mewa gbogbo eyin te mo je ida mewa re mole asiri ni account number church lele 19 66 36 38 73 eje nton pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade elekeji ni 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 First Bank ni yen Olorun yo gba fun yin and Comfort Life Mission ni o gbe jade First Bank ni
1: gbogbo eyan omo Olorun iwe Jeremiah la si wa o ko to di pe mo gbadura fa awon omo Olorun ti won bi loni iwe Jeremiah atomode atagba lati chapter 43 Jeremiah 43 si ti wo 48 iyen na a pari e done and dusted
0: gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle mo nawo mi soke aye to daju laye oni ki Olorun ko ji egbe lati se lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki dunun ko mo subu lu ayo e o se rere gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lo sori Facebook. God bless you.
2: We're the reason they put speakers in your car.
3: You better ask somebody.
2: We are Super FM.